gangster Sam Buena. Ngilalele, ngilalele, awuzoqala ngesta Sam Buena. Ngilalele, asibangene, uzoqala ngesta Sam Buena. Ngilalele, ngilalele, awuzoqala ngesta Sam Buena.

Hayi wena osogena ngisho la sithi sina hayi ngithi le ra wenza manje wena ntambo yena sima sna sana hamba nawe ngana mini pretoria.